One good morning here on 1FM. Narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Personal na iniharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC na inisyu laban kay Senator Bato de la Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado nitong Lunes kasama ang National Bureau of Investigation upang gawin ang pag-aresto kay de la Rosa. Sa panayam sa media, sinabi ni Trillanes na nagtungo siya sa Senado dahil na rin sa kahilingan ni de la Rosa noon na sumama ang dating senador sa pag-aresto sa kanya. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni de la Rosa na biglang nagpakita sa Senado kahapon at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. That is our 8 o'clock news break here on 1FM, Philippine Standard Time. We get exactly 16 minutes down 8. Good morning.

0: switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po. 1 FM.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Song being sponsored by M. Lulier.

This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: one. You're only one. You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan.
0: 1FM.
2: 1FM.
0: You're only one.
1: We, 1FM.
3: Time check, 9:30.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Good news! Sa MLier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
10: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
11: Pagsuwak sa bulsa, suwak ka masaya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
14: 96.1.
15: You're only one.
14: You're only one. FM.
15: One lang yan.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: Time check, 9:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa

0: Amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Kapili nga nito?
2: Mahal naman, 20 na lang.
3: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: You're only 1FM.
12: 96.1
11: Kabalen!

0: Time check, 10:15.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang.
11: Kaya ko pa.
9: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Red Horse Beer in Human Wisdom.
13: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
12: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: 1 FM.

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Kapili nga ito.
4: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarine and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverite Pro.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Kabalin! Kinig na!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts.

0: nagbabalik ang inyong lingkod, Met Sanding Menion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa ngayong araw na ito ng Martes. At pag-araw ng Martes, ang tinututukan natin, syempre, mga batas, panuntunan, no, ordinansa, lahat po ng mga may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas, panuntunan. Ayan, mga kabahagi, dahil ngayon ay Legal Tuesday!
1: Legal Tuesday! Legal
0: Tuesday! Kaya mga kabahagi, kung meron po kayong mga katanungan, regarding dun sa mga pinatutupad po sa inyong mga lugar, medyo hindi nyo naiintindihan mga may kinalaman sa batas sa na pinatutupad sa inyong lugar, sa komunidad, gayon din sa ating bansa, o may kinalaman po sa politika. Pwede rin, di ba, no? A touch of politics, mga kabahagi. Pwede kayong mag-message sa amin. Nandyan po ang ating text line, 0921-886-6056. Sa mga gusto pong sumama sa ating talakayan, kung meron po kayong mga tanong, pwede ngayon pa lang po ipahatid nyo na po dito sa ating program. Andyan po ang mga kaagapay ko sa production. Andyan si kabahaging Eman Samblero. Ayan, ha. Siya po ang magsisilbi nating director ngayong araw na ito. And kasama pa rin niya ang mga iba pang OJTs natin. Of course, yung mga na researchers natin, si Miss Ango ay nakasilip din po, no, sa ating Facebook, Radio Pilipino, habang tayo po nagpo-program, and even sa YouTube natin na at Radio Pilipino Media Group. So, anytime, pwede po kayo mag-message dyan. Pero mas maganda po, as early as now, ano? Dahil minsan nade-delay po, no, ang pagpapahatid, mga kabahagi, ng mga mensahe. Ayan. Nata-traffic din, ano? Nata-traffic ang signal, kaya nata-traffic din po ang mga messages ninyo. Anyway, mga kabahagi, hello muna sa mga nanonood sa atin via Facebook and YouTube. Andiyan si Bahaging Uno Maki ng Hong Kong. Of course, Karen Mendoza, Pama ng Caloocan. Alan Ignacio, Booker Panotes, Ma'am Rufina Rotoni, Jason Oliva, Lailani Salvio Villarosa, at sino pa ba? Marami, no? Marami mga... Si Angelo Redaha. Ayan, Angelo. And of course, ang agad-agad nga nagpaparamdam, ha? Ang kabahagi natin si Tony Rock na lagi nakatutok from Texas, US of A. Hello, magandang araw kabahaging Tony. Sino ba ang kasama mo habang nanonood ngayon? Habang nagre-relax na, nagre-ready na sa pagtulog. O yun, oo. Minsan may mga pagkakataon lang, ano, na meron tayong mga reports na minsan ay nakakagulat, no? Oo, baka masira ang iyong tulog. Ang iyong pagtulog. Oo. Okay, so batiin na rin natin, mga kabahagi, na ngayon po ay nakatutok sa pamamagitan ng mga provincial stations ng Radio Pilipino. We have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Kaway-kaway na, mga kabahagi, ha? Yung mga nanonood po sa mga oras na ito or nakikinig, pwede na po kayo mag-message, ha? And please, kung kayo po'y magme-mensahe sa amin, mas maganda po, maibanggit nyo naman kung saan po kayong nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Diba, mga kabahagi? At batiin na rin natin, syempre pa, ang mga kawan! Yes, ang mga nakikinig sa atin sa pamagitan ng 1FM. Andyan po ang 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 2.1 FM Mindoro, 88.31 FM, nabagit ko na ang Legazpi, 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and syempre pa ang mga nanonood din sa atin at nakikinig or nakikinig dyan po sa Baler. We have our 99.31 FM Baler. Kaya nga mga kabahagi, no, tayo po ay talagang kung saan ang gusto ng mga ano natin, no, mga followers, whether they want to watch, they want to listen, andyan po. O, tulad na lamang ni Ma'am Janet Lagura Pamintuan, ang bossing natin mula sa Davao. Hello, Ma'am Janet. At ang bossing din natin sa Tarlac, nandyan si Sir Tom Robinson. No? Hello po sa inyo. Mag-iingat po kayo dyan, mga bossing. At sa mga nag-aantabay po ng mga updates, nako, ang tindi. Grabing drama ang nangyari kahapon sa Senado. May biglang lumitaw na ba to? Ha? Ay, hindi. Ha? Baka sabihin nyo kung anong bato ito. Bato ba ito na drugs? Bato ba ito na literal na bato? Hindi po. Ang pinag-uusapan natin ay si, ha? Ano ba talaga? Dating o senador pa rin? Ha? Naguguluhan tuloy ako eh. Biglang nag-show up sa Senate at ngayon po ay nasa Senate na tulog. Nako, ang daming bashers. Nakita ko. Nakita ko, 'di ba, doon sa isang post ni kabahaging Serge. Oo, John Serge Magat ang ating magiting na researcher dito. Ah, and daming ano, and daming mga negative comments, dito kay Senator Bato de la Rosa dahil ano ba? Ha? Oo, para daw nagtatago na ngayon. Dati daw ay matapang na matapang, ba't nagtatago sa Senado? Ay, speaking of our bossing, dyan po sa Tarlac, si Sir Tom Robinson, watching you every day. Wow naman! Oy, ayokong basahin, nahihiya ako. Oo, beautiful sight daw. Talaga po ba? Naku, mas maganda ho ang mga pasyalan dyan, di ba, sa Tarlac? Oo. Ah? Sana pala, I haven't got a chance ano, to visit Tarlac. Pero may mga pagkakatong nadadaanan ko siya pagka meron ako mga probinsya na napupuntahan farther than Tarlac. Oo, daan-daan lang. Oo, diba? Ayan, sige po. Sir Tom, napakainit po ng panahon. Mag-iingat po kayo dyan. Ano? Kung wala namang importanteng gagawin, oy, kayo din po mga kabahagi. Ah. Kung wala kayong importanteng gagawin sa labas, huwag na munang lumabas. Wait until siguro mga 4 or 5 in the afternoon kasi napakainit po, no? Ako ay parang feeling ko naligo ako, kabahaging Eman. Naligo ako sa pawis. Kaya pagdating ko rito, naligo ako ulit. Oo. Eh, baka ano eh, baka maamoy ako ng mga kasama ko dito, nakakahiya. Ayan. Okay, sige. So, again mga kabahagi, if you want to know the latest news, please follow yung ating bagong Facebook. Facebook page po ng Radio Pilipino, it's Radio Pilipino Digital. Although we have our own pana Radio Pilipino, dyan po nakikita yung mga videos, no? Yung mga pinupost po ng mga reels, mga ganyan. Pero mga kabahagi, legit din po yung nakikita ninyo if you're going to search Radio Pilipino Digital, solid news ang mababasa nyo po dyan, mga kabahagi, no? And napakasipag po ng mga researchers natin every now and then. Basta may malaking storya na pumapasok, dumarating ang nangyayari, yan po ay nakapost para lahat po tayo ay updated. Diba? Oo. So, yan po, no? And sabi ko nga, mag-message lang kayo sa amin. And mamaya po, nako ha, kaabang-abang ang ating magiging discussion. At kahapon ho kasi ay talagang kakaiba ang nangyari sa Senado. Well, actually, until now, there's these barricades, merong pa hong mga nagra-rally sa labas, at sinasabi nga po na sila po ay sumusuporta, no? Nagbibigay proteksyon kay Senator Bato de la Rosa, at nandyan po, no, sa labas. Although, ang pagkakabalita ko po, mga kabahagi, no, ay pinaalis yung para kasing plano nila magtayo ng mga platforms, mag-ingay and do this usual na nangyayari po pagka may rally, no? Kung inyo pong nasubaybayan dati yung mga rally ng Maisog group, 'di ba, no, na nag-iingay sila, nagsasalita sila. Well, ito po ay bagay na hindi pinahintulutan ng mga gwardiya, no, ng mga sergeant of arms at arms ng Senate. So, although hindi naman sila tuluyang pinaalis, 'di ba? Yun lang pagkakataon na sila po'y nakakaabala sa lahat ng mga dumadaan. Mind you, mga kabahagi, maraming pumapasok pa roon, mga empleyado, not only this senators, no? Kaya ho ganoon. So, sabi nga ay kakaiba ang nangyari kahapon, nagkaroon po ng palitan ng ng pamumuno, ha, sa Senado mula po kay Senador Tito Soto nalipat na, no? Bigla hong nagkaroon ng lipatan blues, nagkabutuhan at nagulat tayo na ito nga ho, no, nag-show up doon ang sinasabi ng kampo po, no, and even the lawyer of Senator Bato de la Rosa ay para makadagdag sa boto, no, para sa mayorya. Pero yun po ang nangyayari. So mamaya po we are waiting dahil hopefully, no, we'll have a political analyst na makakakwentuhan po natin mamaya-maya po in the name of Professor Dennis Coronacion. Ha? At para ho, malaman lang natin ang kanyang punto de vista. So, ano ang kanyang pananaw dito sa naging kaganapan na ito? And this will be affect, no? Itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, no? Alam niyo mga kabahagi naman, even before na napag-uusapan po yung isang hindi nagtuloy na impeachment proceedings versus our Vice President, ay andyan yung it is incorporated ng mga issues. And of course, this goes by the numbers, kung sino ang boboto, regardless kung papaano ba, bakit yun ang bumoto, bakit merong nag-abstain, bakit, di ba? So, lots of questions, pero it still remain the same na magpo-push through ba talaga, or yung sinasabi, yung clamor ng mga kontra dito kay Vice President Sara Duterte na sinasabing katiwalian, quote-unquote, na kinasangkutan ng ating ikalawang pangulo, ito po ay mabibigyan ng hustisya, no? Yan ang tinatanong ng mula sa kampo ng mga kontra, no, sa ating ikalawang pangulo. So, si Tony Rock, sabi niya rito, mahirap palang mag-comment sa mga FB posts against sa mga politicians. Sabi niyang ganun, ha? Grabe yung mga die-hard supporters ng kung magre-retaliate. Well, actually po, ganun ang nangyayari kabahaging Tony Rock, no? Diyan pa lang sa mga posts na yan, ha? May nag-aaway-away na, no? Huwag naman sana maghamunan na magkita-kita at magkita ng personal at doon talaga magkasakitan, 'di ba? Pero sa totoo lang ho, no, nakikita nyo doon sa mga post from different parties, no, magkabilang kampo, pagka nag-comment ka kontra doon sa isang post, eto na, ang dami na pong mga kung ano-anong mga isasagot at ako bandang huli, kukuyugin ka. Ha, kukuyugin ka dun pa lang sa post na yon. 'Di ba naman? Kabahaging Willie Perez, ang ating magaling na professor na nakakasama sa Professor on Air. Ayan ha, lagi kong pina-plug 'yan ha, every Saturday po. It's a date also with our intelligent. Ha? Oo, talaga naman, ang daming mong matututunan sa kanya, mga kabahagi, no? Ayan, si kabahaging Professor Willie Perez from the program Professor on Air. Wag na wag niyong kakalimutan. Uy, si Dom Leo Pineda! Sana din po, ma'am, mag-guess niyo po yung mga family ng Negros 19. Ay, talaga? Oh, what about this Negros 19 families? Naku, i-edukar mo nga ako dito, Dom Leo Pineda, no? At sana nga, no? Ay, maano natin. Alam mo naman, itong ating programa ay parang ano to, smorgasbord, no? Eh, anything goes, ha? Sige. So, mga kabahagi, naku, marami pa tayong mga talakayan. Hopefully nga, yung guest natin ay makakwentuhan natin sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Tarotado!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo!
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
6: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
7: Online at on air.
8: Expect non-stop tawanan,
9: kwentuhan at balagbagan na may sense.
10: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
11: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
12: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo! Bago ang lahat! Ha? Nako, galingan mo, kabaging Lance, isang bagsak naman dyan dahil nagsiselebrate today ang aking better half, Mr. Raynand Mignon. Happy, happy birthday, Shart! May the Father bless you always, ha? Bantayan kanawa na ng ating may kapal habang kayo ay naglalayag sa karagatan. Ayan. And hope to see you soon. Ayan. We love you always. Ayan, Shart. At sa iba pa mga nagsiselebrate ng birthday, no, mamaya po, ha? Sisilipin ko ang mga birthday celebrators natin. Okay? Sige. So, samantala mga kabahagi, tanggap muna tayo ng ulat mula kay kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Quezon Governor, patuloy na sinusulong ang pagpapalakas ng turismo ng lalawigan. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
13: Yes, kabahaging Matt, good morning. Happy birthday muna sa iyong better half.
0: Yes, thank you.
13: Okay, sa ating balita, patuloy na sinusulong ni Quezon Governor Dr. Angelina Helen Tan ang pagpapalakas ng turismo sa lalawigan sa pamamagitan ng kampanyang Quezonian. Tampok ang likas na ganda at mga natatagong pasyalan sa bayan ng Alabat, Quezon. Sa inilabas na promotional post ng provincial government, inihikayat ang publiko na tuklasin ng Alabat Island bilang destinasyon na suwak para sa adventure, relaxation at tinatawag na core memory experiences. Inilarawan sa kampanya ang Alabat bilang isang hidden gem na hindi na kailangan pang i-filter upang mapansin dahil sa likas nitong kagandahan at kakaibang karanasan para sa mga turista. Tampok sa kampanya ang iba't ibang outdoor at nature activities na nagbibigay ng masayang karanasan sa mga biyahero sa naturang isla. Binibigyan din dito na bawat pagdalakbay sa isla ay may dalang bagong alaala at makabuluhang karanasan para sa mga bibisita. Bahagi ito na mas pinaigting na tourism promotion program ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng liderato ni Governor Tan na layong maipakilala pa ang iba't ibang atraksyon sa Quezon Province at makakatulong sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng turismo. Sa ilalim ng tarana sa Quezon at Healing Quezon Campaign, patuloy na inaanyayahan ang pamahalan ng palalawigan ng mga turista na tuklasin ang mga natatanging destinasyon sa lalawigan kamilang ang alabat na kilala sa natural nitong tanawin, adventure spots at relaxing island vibe. Ito sa DCLT 98.31 FM Lucena para sa serbisyo todo-todo. Ako si Tony Sandoval sa Mapanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Dapat lang, di ba? Pagkakataon nyo na ito na palakasin ang turismo, mga kabahagi, no? Magugulat tayo. Ito, tag-ulan na naman, ha? Ito yung panahon na baga, parang ano lang eh, no? May, June na parang kalagitnaan or sa bandang huling bahagi ng June eh, nag-uulan na. So, samantalahin talaga habang maganda ang panahon. Ngayon naman, lipat tayo mula sa Lucena. Lipat tayo sa Dagupan. Andiyan po si kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. 10 piso mula sa Puso Program ng NIA Region 1 para sa mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan is sinagawa. Magandang balita, kabahaging Chris Gonzalez. Ibahagi mo na yan.
14: Kabahaging Met, ang National Irrigation Administration o NIA Regional Office 1 ay kanilang mas pinaigting ang pagsuporta sa sektor ng agrikultura matapos magsagawa sa ng pamamahagi ng bio-in fertilizer kasabay ng orientation ukol sa 10 piso mula sa Puso programa. Isinagawa ang aktibidad nito nakalipas na Mayo 11, 2026 sa NIA Region 1 Covered Court sa Barangay Bayawas, Ordanita City dito sa lalawigang Pangasinan. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang produksyong agrikultural para sa mga Irrigators Associations o IES at mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal at kawanin ng NIA Region 1, mga leader ng iba't ibang IA, gayon din ang mga magsasaka at kinatawan mula sa iba't ibang Irrigation Management Offices o IMOS sa rehiyon. Isa sa naging tampok sa programa ang isinagawang orientation at demonstrasyon ni Bio-In Technician at Agri-Specialist Representative na si David Maikes hinggil sa tamang paggamit ng bio-in fertilizer. Isinusulong nito na matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kalidad ng kanilang produksyon sa pamamagitan ng mga epesyente at wastong paggamit ng agricultural input. Tinalakay rin sa pagtitipon ang ilang nakahanay na plano, proyekto at programa para sa taong 2026 na maaaring mapakinabangan ng mga Irrigators Association sa buong Region 1. Iyan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Nako, ang daming kinakaharap na problema ngayon ng mga magsasaka, 'di ba no? Mahal yung kanilang mga nabibili po ng mga ginagamit sa pananim, 'di ba? Even yung mga binhi at eto pa, no, yung sinasabi nga pagpasok ng El Nino, no? This coming June na matindi po ang pagtutuyo, no, ng mga sakahan. Kaya talagang kailangan ang buong suporta ng gobyerno para sa ating mga magsasaka. Samantala, mula kay Chris Gonzalez, lipat tayo kay Lordy Navarro ng Mimaropa. Month of the Ocean, ipinagdiriwang or pinagdiwang sa El Nido sa Malawakang Clean Up Drive. Linis-linis pag may time. Lordy Navarro, Ibahagi mo na yan.
15: Magandang araw, wagkabahagi nga, Met. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Mount of the Ocean sa Palawan matapos magsagawa ng Scuba Sorero at Coastal Cleanup ang PGNRO at LGU El Nido nito lang ikapito ng Mayo taong kasalukuyan sa Sichalamoro, Barangay Pasadena. Pinangunahan ito ni PGNRO Officer Attorney Noel E. Aquino kasama ang Minro El Nido at iba pang katuwang na ahensya. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kalinisan ng karagatan, mapangalagaan ng yaman ang dagat at mapalakas ang kamalian ng komunidad sa tamang pamamahala ng basura. Kabilang sa nakibahagi ang Philippine Coast Guard, DNR, Senro, Bureau of Fire Protection at ilang pribadong grupo. Ayon sa PGNRO, humigit kumulang 50 sako ng basura ang nakolekta sa lugar. Nagsagawa rin ng rip assessment sa Mitre Rock sa Barangay Buena Suerte bilang bahagi ng monitoring sa Marine Protected Area ng El Nido. At yon ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lori Di Navarro, nag-uulat sa Sumampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo, todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Bimaropa. At kanina nga binanggit ko, no, nababatiin natin yung mga nagse-celebrate ng birthday today. Aside from my better half, batiin natin ang happy birthday Topher Serafico ng Caloocan City. Happy birthday, Topher! Gayun din kay Sister Maria Tricia Ayoso Martin. Gayun din, ha, Caloocan City rin ito. Si Gami Cagayaw, kabahaging Gami Cagayaw ng Iloilo, happy happy birthday. Ayan, and speaking of Iloilo, hello kay Charlie Tadyake na lagi ring nanonood sa atin. And happy birthday din kay Stephanie Quijano. Stephanie Quijano, dati kong ano yan, dating trainees. Ayan, and gayon din kay, eto kasabayan to lagi eh, laging may ano to eh, may celebration. Ayan, pagka ganitong araw, no? June Bermudez! Kabahaging June Bermudez! Happy, happy birthday mula sa Mindoro. At sa iba pang mga nagsiselebrate ng birthday na hindi ko nabanggit ang inyong mga pangalan, happy, happy birthday! Pwede namang ihabol, di ba? I-message niyo po ako, ha? Ngayon, hanggang alas 12 naman tayo ng tanghali. At dalangin ko na sana po'y malusog kayo, no? Kung mayroong mga wish na hindi po nakamit today, if not today, in God's perfect time, matatanggap niyo po yan. Promise. Diba? Oo. Samantala, update tayo mga kabahagi. Opisyal nang itinuturing ng International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber 1 na suspect si Senador Bato de la Rosa matapos isapubliko ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, November 6 pa inilabas ang secret arrest warrant. Kaya alam na alam ni Senador Bato, di ba? No? Kaya nga po siya yung nagtago. Ha? Ang secret arrest warrant kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nakalagay po doon, ano, Mr. De La Rosa's warrant of arrest is an important step in the office's ongoing pursuit of the accountability for alleged crimes committed in the context of the so-called War on Drugs campaign in the Philippines. Yan po ay nakasaad doon po sa ipinalabas na warrant of arrest ng ICC. Matatandaan pong nagsilbi ang Philippine National Police Chief si Senator Bato noong kasagsaga ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Kaya sinasabi kabilang siya sa kaso, no? May kinalaman po sa War on Drugs. Pero mga kabahagi, sa mga oras na ito hanggang ngayon po ay si Senator Bato po ay nasa custody ng Senado. Actually po, natulog po siya sa mismong tanggapan ni Senator JV Ejercito kasi mabango daw doon at maraming pagkain. Hindi. Pero kung ano ho, ang drama nga po kahapon, no, dahil nga nananawagan itong si dating Senador Trillanes, no, na dapat ay arestuhin siya. But because ito po ay labag sa batas, dahil ang ICC, it's an international criminal court na nasa labas po ng ating bansa, there should be a different, no? A different order coming from, or a warrant of arrest coming from our local courts here in the Philippines. Kaya sa mga oras na ito, ay wala pong dahilan pa para dakipin siya sa loob ng Senado. Okay? Mga kabahagi, magpapos tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo!
16: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
17: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
18: Radyo Pilipino.
19: This is it.
20: The TV you've been waiting for is finally here.
21: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
22: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
23: Ang balagbag niyong ate,
24: Tuesday Vargas.
25: Tuesday Vargas.
26: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
27: 1FM.
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
28: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.

0: Okay mga kabahagi, balik po ang ating programang Servisyo Todo-Todo. I was asking for the news kasi, ha? Oo. Bago sana natin dire-diretso itong ating panayam, no? Actually mga kabahagi, we are expecting guest, ha? Ang ating very special guest ay isang political analyst, mga kabahagi, and in the name of Professor Dennis Coronacion, no? At gusto lang nating nangyari ang malaman ang kanyang punto de vista kaugnay sa nangyari kahapon. Ito po ay kaugnay sa pagpapalitan ng liderato po, no, ng Senado, no? Marami po ang nagulantang, no? At lalong-lalo na yung iba talagang hindi naman nakaantabay for sure nung una dun sa ginagawa pong pagdinig, no? Dahil po bigla hong nagkaroon ng botohan mga kabahagi dito sa ating mataas na kapulungan. Okay? So yan po sa nangyari po kahapon mga kabahagi ay biglaon ho na nagkaroon ng butuhan at ang naging, ha? Ito po, nakakuha po ng 13 boto, ha? Dahilan para po siya ay mailuklok bilang bagong Senate President, ha? Itong si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabahagi, no? So from the hand of Senate President Tito Soto ay bigla po na ganun po ang nangyari na sabi nga ay merong mga nasa mayorya before, ha, na biglang sabi parang libre, parang safe space sila, 'di ba? Nag-abstain. Hindi ho nagpakita ng hindi bumoto kontra o pabor, 'di ba? Ayan, so yun po ang kaganapan nangyari. So Eman, wala ba tayong list diyan ng mga kompletong kompletong listahan kung sino ang bumoto, ha, pabor kay Senator Alan Cayetano? Okay, sige. So mamaya siguro, no, we'll have, kasi importante na malaman ito ng mga kabahagi natin considering that this will be our point of discussion for today. Anyway, mga kabahagi, nandiyan na po ba? Ayan, ha? Ready na ang ating makakapanayam, ha? Ang ating special guest for today, isa pong political analyst in the name of Professor Dennis Coronacion. Magandang araw po, ha? Prof, welcome po dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo.
1: Magandang tanghali po, ma'am. Salamat po sa pag-imbita. Hello.
0: Kami po magpapasalamat dahil alam namin napaka-busy niyo. Unang-una, no? Ito ho yung nangyari kahapon sa Senado. Actually, ang daming nangyari, no? Unang-una yung bigla ang paglitaw po ni Senador Bato de la Rosa, no? At kasunod na niyan yung mga supporters na po niya, no, sa labas ng Senate. And ito nga po, no, nagpagbiglang pagpapalitan, pagbabago po sa liderato ng Senado. Ano po ang nakikita ninyong dahilan bakit gano'n na parang abrupt? Kayo ba sa mga hanay po ng mga political analyst ay nagulat sa pagkakataon sa pangyayaring ito?
1: Well, ako po personally, yung mga eksena na naganap kahapon sa Senado, no, nagulat po ako doon. Kasi ang inaasahan ko ay yung mga kaganapan ay doon mangyayari sa House of Representatives o sa Kamara.
0: Opo.
1: Dahil pagbobotohan nga nila House Committee on Justice report na pag nanalo at nanalo na nga ay magiging articles of impeachment. So doon po ako, yung po ang inaasahan kong naroon na aksyon. Pero mukha hong hindi pumayag ang mga senador natin.
0: Oho. Yes po, oo.
1: So sila, okay, dalawang nangyari importante.
0: Ang considering na si Senator Alan Kamara. Peter Cayetano po ang tumatayo ngayong Senate President, ano po ang nakikita niyong magiging takbo ng impeachment proceedings laban dito kay Vice President Sara Duterte?
1: Hello?
0: Yes, Prof? Oo. Prof, medyo humina po ang signal.
1: Yes po. Po medyo napuputol-putol.
0: Ah, okay. Pero po ito po, ito po yung tanong ano. Prof, sa nangyari po na ganito, nananalo po ano, at na-elect ano bilang Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ang nakikita ninyo na epekto nito? Or there will be, there will be ba na effect sa kinakaharap po na impeachment proceedings nitong si Vice President Sara Duterte?
1: Yes, malaki po ang posibilidad na maka-apekto to sa the moment na transmit ng Kamara yung kanilang articles of impeachment sa Senado. So dalawang nakikita kong posibleng scenario diyan ano. Una ay pwedeng outright i-dismiss ito ng mga senators. So hindi magkakaroon ng impeachment trial. Opo. Pangalawa naman po, pwede naman ituloy nila impeachment trial pero yung ano, yung majority na may control ngayon ng Senado ay kumbaga man kokontrolin nila yung trial upang maging pabor sa kay Vice President Sara Duterte. So yan po nakikita kong dalawang posibleng scenario.
0: Opo, opo. Okay. Let's go back doon sa no? Nagkaroon ng botohan, no? Doon po sa nakita natin ang bumoto pabor dito kay Senate President, no? Dating Senate President Tito Soto is Bam Aquino, Alan Peter, Wingal Chalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, of course, lagi naman magkasama yan, no? Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, and Raffy Tulfo. And the rest naman, sa kabilang panig, ilan ba to? 13, no? Yung iba, nagulat ang marami dahil etong si Lauren Legarda, parang biglang, parang dati hindi naman siya ganon. Tama ba, Professor? Hindi naman siya pro dun sa mayorya. Ng grupo.
1: Oh, yan po ang kinagulat ng karamihan kasi kasama siya sa dating mayorya na pinapunod.

0: may kinalaman dun sa anak niya na kasalukuyang ano no
1: naharap.
0: Kinakasuhan. May makakaharap na kaso o may hinaharap na kaso na. At siguro baka naging dahilan yun ano, upang kumampi siya doon sa bagong mayorya.
1: Ah, okay. Oo. Pero ito, Prof, ang sinasabi nga ay karamihan, no, doon sa sinasabi na bumoto, no, pro dito kay Senator Alan Peter Cayetano ay may mga kinakaharap na kaso, di ba?
0: Tama ho, tama. May mga kinakaharap nga na mga kaso.
1: So, do you think, ano ho ito? Ito ba ang dahilan kung bakit parang bigla po nagkaroon ng turnaround, nagkaroon ng ano para sila ay maabswelto or hindi na mahirapan sa pagtatanggol sa kanilang sarili habang binidinig po ang mga kaso?
0: Well, oh, kasama po 'yan sa mga dahilan kasi hindi ho natin masabi na 'yan lang ang dahilan ano. Pwede rin natin isama yung nais nilang pigilan o gawing pabor kay Vice President Sara Duterte, yung impeachment trial. Tapos, nahaluan na rin yan ng mga pansarili nilang mga interes. Gaya nga nasabi niyo, may mga kanya-kanyang kinakaharap na mga kaso yung mga yan. Yung ilan dyan, may kaso na sa flood control scandal. Yung isa naman, si Senator Bato de Rosa, mayroong ICC warrant of arrest.
1: Opo.
0: So, tingin ko po ang nais nilang gawin ay gamitin ang institusyon ng Senado upang maproteksyonan sila. Kung ano man lang kayang i-provide na protection ng Senate, tingin ko yun ang nais nilang kunin o i-enjoy ano, habang sila'y nasa bagong mayorya.
1: Opo, oo. How about dun sa dalawang nag-abstain? Ayan, ha? In the name of Senator J.V. Ejercito and Miggs Zubiri. Parang si Senator Miggs parang dati na, no? Na may history na gano'n na biglang parang ano siya, parang playing safe. Ano sa tingin niyo, Prof?
0: Yun lang nga ho ang ano natin, ang description sa kanilang ginawa, no? Itong dalawa, si Senator JD tsaka si Senator Miggs Zubiri. Play safe po yan. Ang tanong, bakit sila nagpe-play safe? Maaring ayaw nila maka-offend doon sa dati nilang ano no Senate President at siguro hindi rin sila naman certain kung ano mangyayari sa bagong mayorya. Plus ang isa pa, maaring pinoproteksyonan rin nila yung mga kasalukuyang committee chairmanships nila na baka tanggalin nila o baka tanggalin sa kanila kung sakaling boboto sila doon sa natalong dating Senate President.
1: Ayun, okay. So, ngayon po ay may kinakaharap na nga kaso nga si Senator Bato de la Rosa and there's this warrant of arrest already from the ICC. They are just waiting, no? Sabi nga ng PNP na sila po ay nag-aantabay, no? Sa possibility na maglabas po ang ating local courts dito, either ng Supreme Court or ng any local courts here, regional trial courts here in the Philippines para po sa pagpapatupad ng warrant of arrest na ito. I-considering, no, kung ito po ay mangyayari at maaalis, no, itong si Senator Bato de la Rosa at yung iba pa hong sinasabi nga na sangkot, no, sa anomalya ng flood control. Sa tingin niyo po ba hindi ito makakatulong, no, para sa pagpapatuloy po ng pagdinig sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
0: Tama ho kayo dyan kasi kung maibabawas, kung sakaling darating sa punto na yung impeachment trial, kung matutuloy at darating sa punto na magbobotohan na yung mga senator judges natin, malaking bagay na hindi boboto. Halimbawa kung ma-aresto si Senator Bato de la Rosa, tapos lalabas na rin halimbawa yung mga warrants of arrest ni na Senator Chiz Escudero, Senator Villanueva na may kaso sa flood control mesa, no? Malaking ano po yan kasi kinakailangan ni Vice President Sara Duterte ng 9 na boto upang siya ay ma-acquit. So kung patuloy na mababawasan yung kanyang mga kakampi, baka hindi niya mabuo yung 9 na yon para siya ay ma-acquit. Tapos bukod pa doon, kung makukulong yung mga yan, no, sa visa ng mga iba't ibang warrants of arrest, baka humag-

0: magkaroon na naman tayo na panibagong liderato sa Senado dahil mawawala yung majority nila.
1: Ah, oo nga. Okay, so posibleng magkaroon ulit ng botohan, ano? Ayan, Prof, tanong ko lang, is there may nangyari ba sa history ng Senado na ang isang senador na matagal nagliban sa kanyang pwesto? Sabi nga, 'di ba, dati tinatag na natin na dati, no, ex-senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ngayon po bigla siya nag-show up sa Senado. May ganito bang nangyari wherein na ipagpatuloy pa rin ng isang senador na siya ipo ay magsilbi kahit po sa mahabang panahon na siya po ay nawala at hindi niya natanggap na nagampanan ang kanyang trabaho bilang senador?
0: Well, meron pong nangyari dati at ang naglahad mismo nito ay si Senator Ping Lacson na personal experience niya noong siya ay yung mga unang termino niya bilang senador.
1: Ah, okay.
0: Siya ay nagtatagur, nagtatagurin siya noon at di rin nagpakita sa opisina. Pero ang napagkasunduan ng mga kasama niyang senador noon ay i-shut down yung operations ng kanyang opisina. So pati yung mga staff niya hindi na pinapasok. So ganun po eh, yun pa lang po ang ano no, kumbaga man sa kasaysayan eh. Kasaysayan natin, yun ang president, yun ang naunang pangyayari. Pinatigil yung ano no, yung pag-perform ng duty ni Senator Ping Lacson noon pa yon. Ngayon po parang nagtataka nga ako bakit parang ang tagal ano bago nagkaroon ng action. Eh alam ko may complaint yan sa House Committee on Ethics.
1: Sa
0: Senate, sa Committee on Ethics sa ng Senado. Pero hindi ho inaksyonan eh.
1: Oo.
0: Ang sinasabing dahilan, nakapila. May pila ng mga ethics complaints sa mga senador at nasa bandang huli ng pila yung complaint laban kay Senator Bato de la Rosa.
1: Ayun.
0: Yan ang dinadahilan niya ng Senator JB.
1: Opo, ayan. Kaya ano no, kasi napakatagal no at ang yung pagkakataon na ito, it is in his own will, 'di ba? Na siya po ay magliban. Yung part ni Senator Ping Lacson, dahil hindi siya pinapasok, di ba?
0: Alam ko po, ay nagtatago rin siya noon eh.
1: Ah, okay. Kumsari.
0: May kaso yata siya sa Kuratong Balileng.
1: Opo, opo. Ah, okay. Oh, I remember na. Opo. Tama po. Okay, we have a comment here. Comment ba to or question? Sige. Unahin natin itong comment. Maaari po bang ipatupad ng NBI anumang oras ang warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa or kailangan pa po ng pakikipag-ugnayan mula po sa institusyon at sa Senate leadership bago magsagawa ng aksyon? Ayan, tamang-tama tinanong yan kasi sinabi na ni Senador Alan Peter Cayetano na bibigyang proteksyon nila ang kanilang senador, 'di ba no? Yan, Prof, ano po ang tingin niyo mangyayari dito or nararapat sa ganitong issue?
0: Well, ang tingin ko po bago ipatupad 'yan ng NBI, tingin ko yung gaya ng sinabi niyo kanina, padadaanin muna sa local court o kaya sa Supreme Court upang mag-issue ito ng ano no ng warrant of arrest. Alinsunod doon sa ICC warrant of arrest. So kapag nakuha na po yung ano warrant of arrest galing sa local court or Supreme Court natin, doon pa lang po isa-serve yung ano yung subpoena. Yung warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Yung po kapag siguro nasa loob pa rin siya ng Senate building, mukhang kinakailangan ho talaga makipag-ugnayan ng NBI.
1: Okay, eto po, Prof. Hello po, may kapangyarihan po ba ang Senado na protektahan si Senador De La Rosa mula sa pag-aresto kaugnay ng warrant na inilabas ng ICC? Ayan. Ito po yung tanong mula sa listener din natin. Sige.
0: Actually, wala ho sa saligang batas natin yan ano, na kapag may isang senador na may kinakaharap na kaso, mapakriminal man yan o galing sa ICC yung kaso o yung warrant ay wala ho sa ano natin sa saligang batas na kailangan ng proteksyonan. Ang sinasabi lamang ng saligang batas natin ay hindi pwedeng arestuhin ang isang senador habang may sesyon, lalo pa kung ang kanyang kaso ay punishable by less than 6 years of imprisonment.
1: Opo.
0: So more than 6 years po yata yan at saka isa siyang ano no seryosong krimen kasi crimes against humanity.
1: Opo. Ayun.
0: So, hindi ho talaga mandato ng Senado yan na protection ng kanilang, tawag dito, ng kanilang mga senador. Wala ho sa saligang batas yan.
1: Ayun, oo. Malinaw na hindi dapat na nandoon. Actually, di ba, doon natulog o posibleng doon pa naligo yan ngayon.
0: Parang naka-check-in, nag-Airbnb.
1: Tama po, parang libre na board and lodging, imagine. At the expense of our Filipino, yes. Filipino money, di ba, no?
0: That's Prof? Right. Oo, taxpayers' money. Tayo ho nagbabayad yan.
1: Ayun, yung konsumo ng kanyang aircon, na marami pong mga kabahagi natin ay nagtitipid ngayon sa kuryente, hindi nag-aircon. Pero siya habang nag-i-stay doon, naka-aircon. At may meron pa rin pagkain. Ha? Oo, doon siya sa kwarto ni Senator J.V. Ejercito kasi marami daw pong pagkain doon.
0: Ang tanong mo, hanggang kailan kaya? Yun ang tanong. Oh. Hanggang kailan siya magiging dyan, border?
1: Oo, 'di ba naman. Okay, so Prof, any parting words para sa mga kabahagi natin? Alam niyo po maraming sa nangyaring sa nangyaring drama kahapon, meron pang yung akto ng hindi pagpapapasok sa kanya na nagkabunuhan pa, at ito tong si dating Senador Trillanes ay talagang gusto nang ipa-aresto that very moment itong ating butihing Senador De La Rosa. Ano ang masasabi niyo po sa mga kabahagi natin na posible sa mga oras na ito ay nagkakahati-hati na po, ha, ng kanilang pananaw, ha, tungkol dito sa issue na to ng ating politika?
0: Well, ang masasabi ko lang po, maghunos dili tayo, no, sa ating pagkakahati-hati. Pigilan po natin ang sarili natin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po ito yung tinatawag na intra-elite politics. Ang nag-aaway-away po dito, intra-elite politics. Ang nag-aaway-away po dito ay mga political elites natin. At sa pag-aaway-away po nila, hindi naman po, hindi sila nakipag-away para sa interest natin eh. Tayong mga Pilipino.
1: Uh-huh.
0: Kaya po sila nag-aaway para sa personal nilang interest at para sa isa pang mas mataas na pinuno na nais nilang proteksyonan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon po tayo mag-iingat. Huwag po tayo madadala. Kasi napanood natin kahapon, parang kompletong pelikula na, no? May drama na, may nagagalit, tapos may aksyon, may tumatakbo, may nahabol ng NBI, mm-hmm. tapos meron ng comedy, may nadapa. So, kompleto na po. Lahat ng ingredients ng isang pelikula, kompleto na. Pero huwag po tayong, although entertaining naman yan, ano? Pero huwag po natin kalimutan na ito po ay pag-aaway-away ng mga political elites natin na ang tanging iniisip ay kanilang mga kapakanan. Hindi ho kapakanan natin ang iniisip ng mga yan sa pag-aaway-away nila. Kaya wag ho tayo magpapadala.
1: Mm-hmm. Very well said po, Prof. At sana nga, no, walang mag-aaway-away. Sa GC lang po, nag-aaway-away na. Yung iba, nag-aayaan na magkita para lang magpambuno. Ha? Yung mga nangyayari na po na yan, wag na tayo nga. No? Wag tayong padadala dahil sila away nila yan. Wala pong benepisyo tayong makukuha mula sa away nila na yan. Diba, Prof? Prof, thank you very much po sa oras na binigay niyo po dito sa aming sa ating programa, Servicio Todo-Todo. Hope to have you again sa mga susunod pa pong issue na tatalakayin natin dito sa programa. Mabuhay po kayo, Prof.
0: Salamat po. Anytime po.
1: Okay. So yan ha, mga kabahagi. Huwag padadala. Bilin yan ni Prof sa atin. Kaya huwag kayong yung mga high blood dyan, yung mga maisog group na yan, ha? Oo, ang init-init ngayon, may mga kasama pa kayong matanda, baka ma-high blood sa labas ng Senado. Mga kabahagi, magpo-pause lang tayo for a break. Magbabalik agad ang Servicio Todo-Todo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Servicio Todo-Todo.
3: Servicio Todo-Todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na.
6: Professor on air.
7: Professor on air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
3: Professor On Air.
6: Professor On Air.
3: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor On Air.
6: Professor On Air.
3: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
3: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
8: Pangatlo,
7: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
8: Pang-apat,
7: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
8: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
7: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
8: Radyo Pilipino.
9: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
10: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
11: Online at on air.
10: Expect non-stop tawanan,
11: kwentuhan,
10: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
12: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
13: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, pumapasok na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Batiin ko lang si Sister Rolly Lai, or Lai. Ayan, ha? Rom Etable. Sister, hello, thank you for watching. Gayun din kay Cheryl Samonte, si Mami Cheryl. Okay, eto na muna. Tanggap tayo ng balita mula kay Jade Emma Hero ng Surigao. Mga residente sa Surigao del Sur, maaari na raw pong makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Jade Emma Hero, ibahagi mo na yan.
14: Ma'am Met, muling ipinagpatuloy ang pagbebenta ng 20 kilo kada bigas ng NFA sa NFA compound sa Tandag City na nagsimula ngayong araw. Batay sinilabas na abiso, itinakda ang schedule ng bentahan ni kada lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente sa batibang bayan ng Surigao del Sur. Ngayong araw ang Tandag City, Miyerkules ang Tago Surigao del Sur, sa Huwebes Cortes, Bayabas, Caguait, sa Biyernes naman sa Marihatag hanggang Lingig. Pinapayuhan naman mamet ang mga mamimili na sumunod sa itinakdang schedule upang maging maayos ang distribution ng bigas. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat, kabahaging Jade! Samantala mga kabahagi at kawan, muli abangan ang ating paparating na balagbagan this coming Saturday, May 16, mga kabahagi, alas 6 po yan ng gabi, no? Sa ating YouTube channel. And special thanks to PhotoX Media, capturing extraordinary moments. Kaya sa mga naghahanap po dyan ng photography at media service, i-check nyo po at i-follow ang kanilang official page. Again, PhotoX Media. At yung balagbagan, May 16 po yan. Ako kung saan excited lagi si Dom Leo Pineda. Okay? At batiin na muna natin mga mga kasama natin sa Coffee Bean Team. Lalang-lalang na po sila Dr. Azarina, Buen Salida, of course, Mami Josie, Mi Cheryl, Mami Anna, Mami Elaine, and Mami Biki. Gayun din si Daddy Raymond. Okay, thank you very much, Miss Ango. Gayun din kay Fiana Sweetferrer, John Serge Magat, si Antoine Mikhail, at sa nagsilbi nating director for today, Eman Samblero ng St. Dominic College of Asia, Bacoor, Cavite. Malapit na silang matapos sa OJT, no? Kasama na si Hannah Azaira Roy ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite. Uy, may pa-heart pa siya, oh. Thank you very much ating magiging na co-pilot si Lance Ping ng LPU Manila together with Mark Austria also from LPU. At ang mga susunod na nating director, si Katleya Nebrida ng Bulacan State University, gayon din kay Francine Bacani ng BSU also. Mga kabahagi, naku, thank you very much sa pagsama sa akin dito in behalf of our guest, Ayan, si Professor Dennis kanina. Thank you very much. At sa inyo po mga kabahaging, laging umaantabay sa programa. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo.
12: This is your only one.
15: Your only one.
16: Your only one.
17: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
18: 1FM. Number 1.

0: licensed Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-rice ha?
2: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tuhod, siko, baywang,
4: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalagan ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. What?

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: licensed Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: You're only one.
10: You're only one FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
5: Grabe ang init!
6: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver! Wala nang mas iinip pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swat sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Tuhod! Siko! Baywa!
12: Aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat,

0: at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

here only 1FM.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa kagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo.

0: Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: You're only one.
5: You're only one. FM.
4: One lang yan.

0: It's 1:15.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo. With Liverate Pro.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: Your only 1FM.
10: 96.1.
9: Kabalin!

0: FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: For liver health, level up na! Liverate Pro!
12: Silimarina,
11: multivitamins pa!
12: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
11: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
12: Liver up na! Liverate Pro!
9: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
12: May silimarin,
9: may multivitamins pa!
12: Yan ang Liverate Pro!
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo
9: with Liverate Pro!
13: Tuhod! Siko! Baywa!
14: Aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payo!

Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ado, isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: Danday?
3: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na Swatch sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Para sa mas matibay, imi ascorbic acid and zinc. Kasa Gen C Plus yan.
3: That song was brought to you pain at arthritis.
15: 1.1 DWXDFM in Tarlac.

0: by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Red Horse Beer in Human Wisdom.
9: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
11: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
13: One FM.
14: Non-stop music. Music.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverite Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
18: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
17: Tama! Red Horse Beer, sana.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
4: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
5: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
6: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
10: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra. The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
11: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Grabe ang init.
14: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na, tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
1: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jesus Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: 36.1. The song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: is your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: mama mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. It's 4 p.m. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Good news. Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang for DTI FTE 248973 Series of 2026.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
12: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
13: Ka! Kaya pa din yan!
14: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil...
15: ikaw ang...
14: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Pangatlong pakinig ko sa inyo, walo ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukang. Marami na po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Ata ako, maganda nga.
3: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: This is your only 1FM.
14: 96.1.
5: Kabalin.
1: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: The following song is brought to you by iBerry.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
14: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
15: Pagswak sa bulsa, swak masaya.
14: Tama, Red Horse Beer. Sana, sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basalagundi, Plemex.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywang.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
6: Sign

0: na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 1 FM.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silimarina,
1: may multivitamins pa.
2: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulong sa pangangalagan ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom. This time check is brought to you by Kidney Care.
3: Kidney care time!
4: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Pabili nga ito.
10: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Gamer. At magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang malinang pagsali.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, plus din. Vitamins, zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong pa kasi ng resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule RP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: Handa ka na ba for a smarter and more wise home, Kamega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na Swatch sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immune acid and zinc.
4: This in sa tulong ng utang kita ang...

0: Pro.
1: May silimarin na.
0: May multivitamins pa.
1: Yan ang Liverate Pro.
0: Tulong sa pangangalaga ng atay.
1: Liver up na tayo.
0: With Liverate Pro.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Do Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
6: Nagsalong at mitente lang nga na taanak mo.
7: Ay no, managsakit mat lang dahito.
8: At
9: di ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
14: Pabili nga ito. Mahal naman.
15: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
17: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Primal Season 4.
18: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 00023 Series of 2026.
19: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: 1FM. The following song is brought to you by iBerry.
1: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat. And

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
4: healthy family. Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May silima rin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Pabili nga ito.
7: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Ka! Kaya pa, ganyan!
11: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing kaya.
11: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa dilim.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommy?

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, saan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba na maging pili ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po sa ating balado doon at mga kaibigan. Atin dyan syempre sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Kwentuhan na po tayo dito sa ating programa. Tawag na 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi sa amin, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Itawag nyo na po 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating kwentuhan. Kwentuhang kalusugan na hatid ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag niyo na po yan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na.

Tumawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numero na pwede po ninyong tawagan.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, ngayon ay nag-uumapaw yung ating po namang produkto dyan. Yung ating po namang mga produkto, pati yung ating sabon. Na dapat po ay nasimulan nyo na pong gamitin. Eh, nandyan na rin po sa Mindanao. Kaya po naman sa ating mga kababayan dyan na hindi pa rin po nakakapag-gamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, hanapin na po ninyo. Ipagtanong-tanong na po ninyo dyan sa mga butika dyan sa inyo. Dahil baka po ay maubusan po kayo. Dahil napakabilis lang po talaga ng ating po namang Rice Coffee Mix o Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. Pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakabilis pong maubos. Kaya bilisan po ninyo. Ha? Maging sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, maging sa Visayas at Luzon. Eh talaga naman pong sobrang dami na po ng ating mga kababayan na umiinom at gumagamit na po ng ating po namang produkto mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo na gusto po ninyong linawin sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na tumawag po kayo dito sa ating po namang programa para mas malinawan po tayo kung ano man po yung mga ginagawa po ninyo, kung ano man po yung mga hindi po ninyo naiintindihan, lalo na kung bago pa lang po kayo iinom ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na maitawag nyo po muna yan dito sa ating programa. Nang sa ganun po ay maging tama po naman yung inyo po namang mabibiling produkto mga kaibigan, at hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Wala. Tawag po ninyo, ano po, at atin po naman pag-usapan yan, yung mga katanungan po ninyo patungkol po naman sa ating produkto. Meron man po kayong tanong, huwag po ninyo nga hayaan na hindi po ninyo malinawan yung mga agam-agam at yung mga katanungan po sa inyong mga isipan.

Para hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung ano natin ha, yung paalala po naman sa lahat ng mga gusto na pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Jeannie po ng Sanaksiso, Quezon.
0: Jeannie, tama?
1: Opo.
0: Okay, Jeannie. Okay po. Tatay Jeannie, taga saan po kayo?
1: Taga Sanaksiso po, Quezon.
0: San Narciso, Quezon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jeannie?
1: 61 po.
0: 61, okay. Tatay, kayo po umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ako po, Kuya Boy, dati akong nagiinom ng rice coffee.
0: Okay, ano pong nangyari?
1: Pagkamata lang na tigil po muna yung aking pag-iinom.
0: Bakit po?
1: Ngayon po, Kuya Boy, may itatanong lang po ako.
0: Okay, go ahead po.
1: At nasubukan ko din naman po yung rice coffee mo.
0: Opo.
1: Rice coffee po na paninyo.
0: Opo.
1: May itatanong po ako gawa ng yung aking anak.
0: Ano po yun?
1: Tinanong po.
0: Ano po?
1: Yung anak kong babae, tinubuan po ng goiter.
0: Goiter?
1: Kung makakatulong po yung... Kung makakatulong po yung rice coffee sa kanya.
0: Goiter yung tatay, goiter?
1: Opo.
0: Ilang taon na po siya?
1: 25 po.
0: Opo, tatay, malaki po yung may tutulong ng ating rice coffee. Sa katunayan po, napakarami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Dapat po araw-arawin. Nang sa gayon, makatulong po sa kanya. Kasi sabi nga po baga natin, hindi naman po ito magic na kapag uminom ka ngayon, okay na. So ito po ay kailangan tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Dahil doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po natin ang pag-iinom po nito. Diba? Ang pagkakaroon po ng goiter ay dahil po sa kakulangan ng iodine sa katawan. Ang kakulangan po kasi sa iodine ay pangunahing sanhi po naman ang pagkakaroon ng goiter. Ang iodine po isang mahalagang mineral po yan na kinakailangan ng thyroid gland upang makagawa ng hormones. At karaniwang matatagpuan po yan sa mga pagkaing seafoods, yung seaweeds, mga produktong gatas at yung iodized salt. Gayunpaman, mahalagang panatilihin po yung balansing pagkonsumo dahil po ang labis na iodine naman ay maaaring magdulot naman ng goiter. So, ang iwasan po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo, kailangan po natin na yung pagkain po ng mga seafoods, yung seaweeds na nakakain, nakukuha po sa mga halamang dagat. Mayaman po yan sa iodine at mga antioxidant na nakatutulong po para maiwasan po pagkakaroon ng bosyo o kaya goiter. At syempre, dahil po sa taglay po ng ating rice coffee na saganang nutrisyon, makakatulong po sa kanya yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 kung ito po yung araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Hello.
0: Ganun po yung dapat nating dapat po nating gawin araw-araw na painumin ng ating rice coffee at tapos tatay yung 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pag-iinom ng ating rice coffee po tatay.
1: Okay. Opo. Opo.
0: Opo.
1: Kuya Boy, tatanong ko. Salamat po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Itatanong ko sa iyo. Kung makakatulong po sa kanya.
0: Ang pag-iinom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Opo, tatay. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee po. Malaki po yung may tutulong po nito sa ating sa kanya na meron pong goiter. Actually, sa buong kalusugan po natin. Yun po yung ating po naman kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Ganun din po sa kanya, basta tuloy-tuloy po at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Okay po. Opo, tsaka ikaw tatay, ipagpatuloy nyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy nyo po. Okay po.
1: Opo, okay.
0: Okay po.
1: Kuya.
0: Oh, balitaan niyo po ako kapag meron na pong pagbabago sa kanyang kalusugan, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Jump...
1: Mag-iingat din po kayo, kuya.
0: Opo, dyan po kayo nabilis sa...
1: Pagpalawakin pa yung iyong drama.
0: Salamat po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Opo. God bless.
0: Salamat, tatay. Bye-bye po, Tatay Jeannie.
1: Opo.
0: Salamat po sa inyo.

Lovely tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyo tawagin. Tawag nyo na yan sa ating po namang palatuntunan.

Wag po 0969-226-9623 ang numero yung tawag po ninyo mga kaibigan. At saka po yung ating ano, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Available na rin po yan sa inyo po namang mga lugar, ano po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.

25-in-1. Naku, napakasarap po niyan mga kaibigan. Talagang nagiging tulong din sa atin po namang kalusugan. Tawag po 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang programa mga kaibigan. O lalong-lalo na yung mga bago pa lang ha, yung magsisimula pa lang ng pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po eh. Kung hindi po kayo sigurado, itawag nyo po dito sa ating programa para hindi kayo magkamali. Kasi alam naman po natin mga kaibigan na marami pa pong mga kababayan po natin ang nasasayang yung pera. Yung mga ngayon pa lang, magsisimula pa lang mga kaibigan. Kasi ang unang pumapasok sa isip nila, kapag sinabing rice coffee, bigas, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yun mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee, ang spelling po nito R-I-S-E. Rice, R-I-S-E. Kung sa Tagalog po, bangon. Ibig sabihin, babangon tayo sa ating po namang karamdaman dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Bangon, hindi po extra rice. Tandaan nyo po yan, ha? Huwag kayong magkakamali dahil yun nga, yan po yung pinapaabot sa atin ng ating mga kababayan na nagkakamali. Kasi sabi nila, Kuya Boy, sabi, ang akala ko, bigas yan yung sinunog na bigas. Hindi po mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ko nga, itawag nyo muna po sa akin. Tawag nyo po muna dito sa ating programa para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Napaka-importante po ng una, sa unang paghahanap natin ng ating rice coffee. Kasi kapag nakabili ka na ng tama na produkto natin, alam mo na kung ano yung dapat mong bilhin sa mga susunod. Diba? Yung pinaka-un lang, yung pinaka-delikado, ha? Dahil gusto natin na tama po yung makukuha po ninyo, mabibili po ninyo na produkto po natin. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali. Kasi pag nagkamali po kayo, sayang yung pera. Ang problema nito kung hindi nyo na pwedeng palitan. O, yun po yung nakakapanghinayang po doon. Kaya mas maigi na, di ba, itawag nyo muna po sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Kapag hindi tayo sigurado. Siyempre pa, andyan din yung adi po namang sabon na ngayon pinagkakaguluhan na rin po mga kaibigan. Ako, napakabilis yan. Isa po sa mabilis na produkto po natin. Kaya po nagkakaubusan din sa ibang lugar dahil sa adin po namang sabon na talagang talagang napakaganda naman po talaga kasi yung adin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

sabi nga natin, kailangan na kailangan nyo pong masimulan na din yung paggamit po naman ng atin po namang bagong-bagong sabon. Dahil po ito sa taglay po nitong mga extract, mga kaibigan, na meron pong kojic extract, may gluta extract, papaya, at saka carrot extract, mga kaibigan. Kaya talagang napakaganda po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Huwag kayong maiiya kung kayo po ay sabi ko nga, kung wala po kayong pantawag, kahit po isa may pantext po kayo, pwede po ninyong pwede pong mag-text kayo at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang po. At kami po yung tatawag sa inyo nang sa gayon ay malinawan po kayo. Muli, 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palatuntunan, mga kaibigan.

muli, dadandahanin natin para makuha ng iba. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Ulitin po natin, 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Hello? Hello? Ayan. Tawag lang po. 0969-226-9623. Katulad po ni Tatay Jeannie na tumawag sa atin, kailangan nyo po na itanong sa atin kung may mga katanungan po kayo. Huwag kayong mahihiya sa inyo itong programang ito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan? Ano pong pangalan?
1: Hindi po sa akin. Hindi po sa akin yung city eh.
0: Kayo po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Sally po.
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa nakatry.
0: Opo. Pero alam niyo na po ba, napakinggan niyo na po sa radyo yung Rice Coffee?
1: Oh,
0: naririnig.
1: Napakinggan ko rin 'yon.
0: Naririnig po ninyo.
1: Oo.
0: Opo. May ilang taon na po kayo?
1: 54 na po.
0: 54.
1: Yeah.
0: Opo. Kayo po ay naririnig nyo na po yung ating Rice Coffee. Ayaw nyo po bang simulan yung pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Saan po mabibili yun?
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Mlang.
0: Mlang. Ano pong probinsya ng Mlang? North Cotabato?
1: Tapay.
0: North Cotabato.
1: Cotabato.
0: Oh, diyan po mabibili diyan sa Octavio. Octavio Pharmacy, tapos Mutuelas Drug Store, diyan sa public market. Nandiyan po yung ating rice coffee.
1: I-try ko po 'yun.
0: Opo, kasi makakatulong po 'yun sa inyo po namang kalusugan. Kasi lahat po halos ng mga karamdaman natutulungan pong maalis, maibsan ng ating po namang rice coffee kung tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ito. Okay po.
1: O,
0: dapat po maging maganda yung kalusugan po ninyo. Dapat po umiinom kayo ng ating rice coffee para hindi tayo atakihin ng kung ano-ano pong uri ng karamdaman para po sumira ng ating kalusugan.
1: Okay
0: po.
1: Sir.
0: Okay po. Balitaan nyo na lang po ako kung halimbawa po na tawag dito na kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, tawagan nyo na lang po ako. Okay?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po.
0: God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ay, bigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one.
5: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang
3: ang pinakikinggan.
4: 1FM!
6: Number one!

0: na kailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay ating. Ang bukas ay
1: kailangan
0: ating.
1: Natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban.
2: Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa.
3: I do not run in promises. I run on
4: sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Pag sa atin mga parents tong minamahal, ano? At maraming salamat. At bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga! At Kalusugan! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: 1FM! 1FM!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
10: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
11: Number 1.

0: na grocery, supermarkets at butika na malapit dito sa ating lugar.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa!
6: Patong-patong na projects? Sige lang! Kaya ko pa! Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
13: Drink up. Fuel up. Rise up.
9: Summit Natural Drinking Water.
14: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
15: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
14: Itudo na ang pagsali.
15: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
16: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
18: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
20: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
21: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
23: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
24: Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
26: Saan? Sa radyo.
25: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
26: Medyo.
25: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
27: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
24: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
28: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
29: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
30: May silima rin na?
29: May multivitamins pa?
30: Yan ang Liver Aid Pro.
29: Tulong sa pangangalaga ng atay?
30: Liver up na tayo!
29: With Liver Aid Pro.
31: The best of OPM songs. From 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.

0: 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mga suki! Order na!
2: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
1: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
3: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song brought to you by Mark Cafe.
0: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, exagaling na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra. This song is brought to you by Watermart. Sarap maging ma.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Ka, kaya pa din yan.
2: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
3: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
3: ikaw ang
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: Tapos po ako lapit po nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Mark si vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin. At saka po ako'y nakakatrabaho na. Yan po sir, lumakas po ang aking katawan.
1: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Mark si vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Mark C. Ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
4: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1 FM 96.1.

0: Master versus Alaksan FR.
1: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
0: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
7: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Coffee, saka yung Choco. Okay. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Coffee. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
6: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
14: Ang healthy naman ng anak mo.
15: Naku, sakitin din yan.
14: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Selene Plus araw-araw.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo, ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mam.
1: J-Mart, tudo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
4: Saan? Sa radyo.
3: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
4: Medyo.
3: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Personal na nanawagan kahapon si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court or ICC. Ayon kay de la Rosa, si Marcos ang presidente at mayroon itong moral obligation at constitutional mandate para protektahan ang bawat Pilipino. Ipinunto rin ng senador na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Sinabi pa ni de la Rosa na ikatutuwa niya kung sasabihin ni Marcos na harapin ng senador ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. You get exactly 22 minutes down 7. Good morning.
1: 96.1. Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Oi! 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Grabe ang init.
15: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinip pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
16: Mga suki! Order na!
17: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
16: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
18: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
18: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan!
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
23: J-Mar, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
24: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
25: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.